sasa monsieur otini na braza kindumbe za finition te mamu oye ba mamu e swingai na lenaki dayan na funda yo mamu inutile na funda yo na kamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka na tekisi yango epa yorgo

pusa kanga na mono kozando ki oza kinsekwa ozali monyororo mamu ndi na ko bapona yo exemple ni yo ko pesa pona basa mapala exemple ezalite a balu bapona na zendumba na ko tambo na mose ribala yango na ko

mamu awa susoki na lobi na kumbingambo pona zandumba yo moko ebisangai mobeno atindo na poto po oya kuboko lobana yango na peso signature ekoma yo awa oyebi.

sasa mususu tini na braza indumbe za finition te mamu oyeba mamu e swingai na lingaki dayo na funda yo mamu inutile na funda yo na kamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka na tegisi yango epa yorgo

Oh maman, Kindumbu za kofinga maman, Kindumbu za musala provisoire était maman. Ngape na kala libala, na bi passe libala. Bon na Kindumbu za kofinga maman. Omana ndumba kuma mama na te, omana ndumba mata te, omana ndumba kuma nesika gate te maman. Na souhaité te. Ya pe mko ko kufa so komi nesiko ya biso na kotuna yo. Ah.

Yes, bana naitwa Nyanda Paulo akiwa nasikika vizuri kabisa hapa. Anakwambia wanawake.